ngesandla ngithele ngenyongo vele ngihambe nawe ngibambe ngesandla ngithele ngenyongo.